Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Ukoowola abantu bonna banna Uganda bonna okweyiwa mu kibbitu ng'ennaku z'omwezi 13
1: yemu bwebanga si yeyokka radio emanya abantu baayo radio ediza abantu kino tekisangikasangika ku bwereere buli mwaka tutegekera ekibbitu ekyamazima enteekateeka eno nze ngungisiima nnyo kubanga radio nnyingi tuzibeererawo netuziwa bizinensi naye tezituddiza naye radio Buddu tubasiima tubeebaza nkoowoola bannakalungu mwena nana buli muntu awulira okugenda okubeerayo mu kibbitu kya Radio Buddu nga 13 December radio yaffe egabudde etuddiza nga bannamasaka nga bannabuddu mujje tugende tweyagale mujje tugende tunyumirwe twongere n'okugiwagira n'okugiwuliriza tugiwe bizinensi tugiwe obulango ate n'okugyagazisa abalala Radio Buddu tubaagala nnyo ffe nga Kalungu District tubasabira omukisa emyaka n'emyaka mubeere nga mutuweereza omukama abakuume
0: ze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
2: webale Martin Kalungi ampuliriza negulira eriyokola kyamaanyi okuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego amala tugaleeta ku ssaawa 4:05 n'essaawa zaffe eziddako tujja kuwa amawulire nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
3: Gigabadde amawulire wano ku 9.8/5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 3 ez'okumakya budde bwa midi emberebere webale kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
4: Okwediwaminga si kyabato bokka, naffe abantu abakulu twetaaga okwediwaminga. Kino kijja tuyamba obutalwala ndwadde za mu lubuto ne tubeerera ddala nga twewulira bulungi mu mbuto zaffe. Waakiri ekitone nnyo buli luvannyuma lwa myezi 3 wediwaminge kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: Kali mkulamsiza kwa goi na jie kumideko chenda mumu nana kaumuza munana ni chenda mutana kaumuza tanu ya radio budu radio eyo muntu wabulijo ni mkweba za jona josobo doku wilangate otusiza kengalo horu na kuruwari lo yenze tamkede umaru nente kateka mna AIA sports analysis atewe naba mvudeo yetimu ya seruke ila hegendo kujie kuongereyo paka wali kusawa zigenda kuweli radalanya ezama cha agoru na kuruno uruwari lo okso kira dala njagalo kutegeza kukonti weekend ya tamude tuwazeo mklabu football okude mklabu football achitegeza nti ama klabu ziga mwe gagenda kuda moku wila ngatega samba endiba okufa kwa bufi ilali jezi zona zemu singo kuwila ngatemu gobiya wali mbulaya za zemu kuwila ngatezi tambula binje biyaba deyo atira binje biyala bikidwako okso kira dala timu zibiri ezilina 100% record ye klabu ya Manchester City ye klabu ya Barcelona ere ntandikwa ya season 2026 ama timu zigano gajitandise bulungi wadenga timu nga Manchester City echamazimwa eino kusomozebwa okwechike cha wagulu nyo kubanga kati uli timu jibasamba ewani kebi pande ebyobubbi mwatuba mutukoze bichi so kati binji ebitambula ku timu ya Manchester City era wano wetugenda okulabira obukaka mu bwabasambi wetugenda okulabira obukujjukujju bwabatendesi kubange kisoka nti esawa zino omutendesi abavubuko bagamba ki nga baina discrimination balina okubolebwa okuva ko mbawagiziba opponents then echo kubiri nti abawagizibano njaga kutegeza ku abewaka abawagiziba club ya Man City bakoze wochi okuza mwaba abasambi babwa man aidha bali kwawe oba bali waka kati ensonga zino zili kunju isatu yensonga ya batendesi ku timu ya Man City yensonga yaba wagizi kutimia Man City yensonga yaba sambi kutimia Man City buchabe bagendo okwe gata gata okwaba ntibava munyanga jebali mukasera kanu Man City ya wangu de mipira mukaga ili mipira jo mukaga jia wangu de ensonge ni bado mnundi ogwomu nana mulije guangia mgezi okuntiku mipira mukaga timu nejitandika jo na ngimazo kubira ngateji wangu lo mukaga Newcastle chekola ko chenda mu 5 Man City ne chikola 12 kuna mukaga 2 kuna msambu Man City ne chidam 2 3 2 4 Man City ne chidam 2 9 2 20 Chelsea in fact yali club ya Liverpool 2 9 2 20 then Chelsea 2 9 2 10 Liverpool 2 9 2 9 ne klabu ya Chelsea ne chidamu 2 5 2 mukaga then Manchester City yachizemu 2 2 mukaga 2 2 musambu gema timu zago nga mipira mukage jitandika balina 100% record ekitegeza nti jonna baba basobodde okubira nga tebaji wangu de wali abamu abataji wangu de oba bataluzinze mipira ejo ndenga at least bakunganyiza ku bubonero ye klabu ya Manchester City 2 9 2 8 ngabali nobo 10 mukage kitegeza nti baba sudde points 2 zokka ye klabu ya Man City era 2 9 2 Manchester United 2 12 2 17 ngabali nobo 10 mukage Man City 2 9 2 9 ngabali nobo 10 mukage Man United 2 9 2 8 ngabali nobo 10 mukage then klabu ya Arsenal 2 8 2 5 ngabali na obonero bwali 10 mukage so ekitegeza Manchester City chinwa chikozo mulundi ogwo kusatu niyo mukusomozera okwechike cha waguru ye klabu ya Manchester City kubanga bogeza ko kubiranga ate otunulira engeri je bakulamu ebintu byabwe ekisoka nti Enzo Maresca yajidde mu kasera ko kusomozebwa nga ne klabu eno eviridwa ka basambi empajirwaga oyogera ku basambi nga Rodri oyogera ku basambi nga yogea kupepu kwa jola kubanga nena andi muise omusambi wechike cha wagulonyo then abasambi okuliba Bernardo Silva bonna bonna nga bavuddeo nadda ku timu ya Manchester City na ye okwega tagatta okwe okwemanya nokumanya ki ekyokola bye bimukole winzo kwanga bigenda kuyamba ku club ya Manchester City okulaba nti at least ebako ne wetuka era mukasera kanu singo mutindo gwayo gwongera okwelanga te gutambulira awo njaga kutegesa ko konti eyinzo kwanga igenda kubera timu egenda kubera timu nzibu nyo regardless ya kunsonga ngabe zigeza ko kubera ngate zitambula mukasera kanu kubanga tetumanyi musango dio bagenda kugusala tetumanyo bagenda basinga batejigenda basinga tetumanyo ba manchester bagenda jizayo obatu bagenda kujizayo wadengera omusango gwajisinga then ekiddako manchester nejulira kati okujulira kwetulinze twabe che kigenda okwiranga tichivayo na ye njaga okutegeza ko konti ekigenda okubera ekikuru Man City etambuleta mukasera ko kusomozebwa kanokeriko Man City etambuleta mukasera kanu akokusomozebwa kerimu okuva komba mbawagizi ababa opponents che kigenda okubera okusinga ekikuru nadda ku timu yo mukasera kanu yenze tamkede omalu nkwagaliza macha marunji timu yaserukera kejiye kuongere
1: Sports analysis. One program sedukera. Zenawe fena tutambulira wamu. Musawe yokune program sedukera. Esawe yokune komekeza program sedukera.

ebisula byokusula mwe byomulembe wabiri okosako 10 cents enjawula okubukinga kuba kunoti 5575 emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti 5574 mwenda noti noti 5374 mwabave Kampala entabula ya mitwalo mukaga atabave Masaka omutwalo gumu nga bitegekeddwa Bugoma Babu Safaris ekigenda kubira ku Bugoma Sandbeach ekalangala okuva nga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubira kudigida

0: simba twezimba bwetu chobwetu jikomekeleleza ngibadde kutusibwa ko Winkle Technologies.
1: Winkle Technologies tukutusaka ebyuma byetaaga ebiri mu kikacha steel obumu obusaawa bomba za yingine zifuire ebirime tiras obumu obulima obumu obusala emiti nembawo nebyuma ebyo kikacha steel ebirala. Winkle Technologies
2: tusange mu chibuga Masaka ku kizimbe cha Mukalazi obala stone et building wamune Farm Life Agro Input. Farm Life Agro Input bebalina bijimusa byo mulembe balina sigoze bilime zembala balina dagaleri goba kono kuto buka muno butawanye bilime balina dagaleri zize ndondo kukwate bilime ukusa kwa bikosi bwa munimiro basange mu chibuga Masaka kubudu street opposite ne Focoland. Esawa wano ku radio Buddu. Esawa zidi tano ezo kumacha budde bwa manyuka webale kuuliriza radio Buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku radio Buddu.
3: Okwedi wa minga si kyaba toboka nafa abantu abakulu twetaaga okwedi wa minga kino kijja tuyamba obutalwala ndwadde za mu lubuto ne tubeerera ddala nga twewulira bulungi mu mbuto zaffe. Waakiri ekitono ennyo buli luvannyuma lwa myezi esatu wedi wa minge kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku radio Buddu.
4: Okuva ku Semazinga Africa wano ku Radio Buddu.
5: Wasuzo chano mlonja uliriza gema uliro okuva ku Semazinga Africa ku Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo. Omugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim nzenteredewo ga kusomera chadachi kampani nyonye gwange ya Ethiopia ya Ethiopian Airline ezemo okutugiza entambula zayo mu mambuka gegwanga lino musaza elya Tigre nga zino yali ezimiriza mu mwezi ogw'omwenda okusinzira ku nteekateeka empya zagenze maso n'okubeera nga zifulumizibwa. Gavumenti eraze nti okuyimiriza entambula z'ennyonyi zino ekisaawe kyayo kyali kiwambiddwa abayekera aba Tigray People's Liberation Front wabula mu kaseera kano gavumenti yamaze dokekeza ennyago n'oluvannyuma ekisaawe kino n'ekyezza mikono gyakyo nga ensonga lwaki kati olunaku olwaleero bazzeemu okutambuza ennyonyi. Gavumenti egamba nti oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi ssatu omwezi gwe tulimu ekisaawe kino ekisangibwa mu kitundu eky'emmekere kyazzeemu okubeera nga kiwambibwa nga kati entambula egenda kubeera ng'erabika bulungi nje okusinzira ku gavumenti eraga nti okuvanga na kusomeza abiri mu ssatu omwezi ogw'omwenda ekisaawe kino kyali kiwambiddwa abayekera nga kyali kizibu nnyo ate okutambuza ennyonyi ng'abantu ba bulijjo bandibadde bafuna obuzibu mu nteekateeka eno era babulidde n'abantu abasangibwa mu kitundu ekya Akizom saako ne Hire nti nayo ennyonyi zigenda kubeera nga zitambula bulungi engeri gavumenti gye yamaze okubeera ng'ekyeddiza. Wabula avudeo nategeeza nti okulwana gavumenti yennyini etegeezezza nti okulwanagana kukyagenda maaso okusobola okubeera nga bannula ebifo ebirala ebikyali mikono gy'abayekera era kaabe Katonda kaabe Lubaale bagenda kukola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga bataasa abantu ba bulijjo. Okusinzira ku saba minister w'eggwanga lya Ethiopia Abiy Ahmed ategeezezza abantu ba bulijjo nti tewali kakyamu konna ke bayinza kubatuusaako okuggyako abayeekera abawamba ebitundu byabwe be bagenda okubeera nga basengula. Ono ategeezezza nti n'omu ku baali abayeekera gwe yasobola okubeera nga ajjayo n'amufuula omuyambi we Gatachui Leda naye yamaze dda okubeera nga abayambako okutereeza ebitundu bino nga kati wonna ebifo ebibaddemu abayeekera gavumenti egenda kubeera nga ebyeddiza. Wabula okulwanagana kuno saba minisita kwagenda maaso n'okubeera nga alangirira kumenya endagaano yakolebwa mu ggwanga lino wakati wa gavumenti ya Ethiopia saako ne bamukwata mmundu aba Tigray People's Liberation Front mu mwaka gwa 2022 ng'eraganga be batalina kuddamu kulwanagana kubanga kino kiyinza okuleeta ekittabantu ekyaliwo mu mwaka gw'2022 paka 2022 era nga wano abantu abasoba mu mitwalo 50 be bafa. Gavumenti egamba nti erina okubeera ng'ennula

0: mwedi weche misana na omu ziki ogwe domola
1: omu ziki oguta mwese eche misana
0: omu ziki oguta mwese eche misana wano mpugwa mza mmez tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo oni ye mwese ikakumba wano radio budu nga kumisubwa kwa Skyview soda
2: Skyview go extreme
0: Alo mkudu sewa banyabu.
3: Unda guli ya mzee kakumba anga buli jatete jampu njidi.
0: Emi unyo?
3: Na suze mumpeu.
0: Hatelu achitu wa suze mnyumba.
3: Na sanzo mchala anga inaba na babidi nemba yamba basuleke wangi.
0: Aha.
3: Ate nyumba yangate bajidi deko ruda.
0: Ate nyumba bajidia na we.
3: Mwemuzi mbisa acheyo.
0: Fei, eno gaba matafali mwusenyu seminti mabati miti.
3: Teknoloji anga wa waguru nyo.
0: Atia.
3: Na zimbi sa migati katijandi wa domo senyo.
0: Aha.
3: Amatafali baga sivisa anga bulu bandi.
0: Mzee kakumba wana radio mda kutusibu wako. Skyview soda.
2: Skyview. Go extreme.
4: Abaka zire health products bonge do kulongo saka zire diet aloe green tea drink ngabako zisenkule ya nanotechnology ayamba butafari bomu biyo kunywera no kuongera ku immunity yo bonge demu nebili ungwe bienja ulo umuli prunus africana intercessa sour soup ekitaferi ila ngabili ambo kuziiza endwa denga kokoro ne sukari ngabigendele duamo kuyambo kwa gilobura muburungi no kunyweza usobo zibu omubili okwe kuma funa kazire diet aloe green tea drink kushiringze nkume bili zoka okuva kuduka lio na hova mo supermarket ya kulira anye kuwe simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri kazire diet aloe green tea drink kuduobula mobulu unki

0: Bamu isemfika kagaba mlova yuku na chikazi ya bini musafi zara kuzao mnana katulesa mchua ficho kusatulecha program na mixing kawereza kugenda jie kumideko aneka wereza kwenye bale kukudusa malitani suma kitimukula ichema nyobanga mjie kumideko asipo diki ne misi au mchukume chabi ya siku baji mbatumideko nyo amukula ichema nyobanga mjie kumideko mkutegezo uli isa jomugana wange wa neno ngina bamu kubuza chibuzo changa te onzile mungu osini kuba kabuo uba ansa yuku mkaga emu tanu waka mechibuzo tigena buwe chiti mumaka agasinga galima omuchala alima akola afumba atena kuzana abana akwe byonate dikireta sente mu mpeke kali tubuza chichi echiwa omuchalo omukisa ogwechenkanje kanyina omwami we kukusala oku chi chiwabalima nengosa yetaka chichi echiwa omuchalo omukisa ogwechenkanje kanyina omwami we kukusala oku chi chiwabalima nengosa yetaka chichi echiwa omuchalo omukisa ogwechenkanje kanyina omwami we kukusala oku chi chiwabalima nengosa yetaka asa njenanya waliwe eriku a eriku b eriku c eriku D elanga answeri ku e gamba byakola mu nnimiro ne waka answeri ku e gamba byakola mu nnimiro ne waka answeri ku b e gamba sente za leta iwaka asa eri ku b e gamba sente za leta waka answeri ku c e gamba singa etaka libalirie singa etaka libalirie ate answeri ku d e gamba tewali baya salawu tewali baya salawu genda wo sindikiro baka wo kusimu yo wo sindikiro baka SMS awandika wechi gambo budu leka waka banga teka wo ansa yo wabageza ne asari ku A wandika wo andis letter A wabageza ne asari ku B ila kula chiechimu wabageza ne asari ku C ila wandika wo andis letter C wabageza ne asari ku D ila wandika wo andis letter D ebisigale tobi wandika wo awo marobu kwa waka banga oteke wechi kula chu bubeda mchala wandika wo letter F bubeda muami wandika wo letter M awo marosi ni kwa waka buku mkaga emu tanu mukaga emu tanu baka wabu sindike kumukaga emu tanu tukubiriza abakyala naba wala okwenyigira mu nteeka teeka eno so sindike baka bo ansayo kumukaga emu tanu Radio Budde Love nawe okujia kuumira ko
1: ono sende ja flanke kachindu bisera mu mera amakone ko mu babiri basatu
0: gera maso
1: abana babuda boda mundeba batumide radio buddu
0: otyo
1: kata batuzire chisali anawo batumide radio buddu
0: ye papa
1: nkubwa batuzire kakindi bana yembagala nyo yesele ya flag ya chini
0: amina Radio Budde Love
2: nkwe mero pro
0: wanji angu
2: ngorio kya mero
0: alikiri ya mpozi gwe
2: abuza mwezi kumi na satu
0: dala
2: kukula kodi plesi nkira kata lalu kule akwane kubantu bangi
0: gera maso audio
2: okoro kwa masuna
0: kare tata cha kabinya Radio Budde Love nao kujie kumira ko
1: wala mbugambachi
0: tebu ila tabu njokina kwa nani ona
1: mkasivante roba de alikoji tisima nye mpereza yo sebo
0: amina
1: yes
0: sebo aoke cha kabinya Radio Budde Love wanji
2: uje mero
0: wanji angu
2: uwa lukutuweleza
0: nao kujie kumira ko
2: rijani sante usumbiwa nesirinya biyaka wanda waka samba kone ko
0: gina maso
2: kaita beno ni kuhari
0: otio
2: alitara juli ya somu kama zisenga vile ole nisi
0: otio
2: mwajia wale nesirinya biyaka wanda waka
0: kweli kari tata cha kabinyo njini dada Radio Budde Love
3: ambo DJ Mero Pro
0: wanji angu
3: agamba cha my angu
0: alikiri ya mpozi gwe
3: nijava njuku nje fulu mavulu nji
0: mazima
3: Ugula mda mix ye singa
0: Dala
3: Zemu kwa nogo asingo kwa gala na kwa gali ze virunji Iji asumani zitro wezi java kwa kuminasa tudese mba tulikula Stony Garden
0: Mazima
3: Muganga Mike anda vile juu ya skaka Iji ava Shafika anda vile mjuu ze achiri
0: No sembi ayo
3: Ngova anda vile breaks mairezu ze iji asumani zitro ndi vijava
0: Okay chaka binyo kula chabanyo kubango jie kumide kwa tumide kwa nyo dokta kula kanike kula isho gambi kolo tumbo de selector je tungo liyao kwa gana twila zobati street ntumide kwenye na ukula chama nyukubango jie kumideko abasa frank josho gambi kolo tumbo de sengo david ntumide kwenye au kuchumuro anentumide kwenye na gambi kwenye tumbo de drake fashion zao mnyendo chakwabinyo denyala sima nisi mekango gambi kolo tumbo de aslimu dadi ugambi kuhuli shide chingo ntumide kwenye na ukula chama nyukubango jie kumideka we chingo mganga Sylvester mtumide kwenyeo chitone Allen ya kezi ngaro bita kuliogambe kuroto mbo deja kabinyo tukesa mkanyumura kafe akachi sobo kaniba nafa babidi go
4: uvando chimanyi ntiyola bange bita soboka matu atebi soboka katika nukeka nyome doka fakachi soboka mtukule tele mbozi ekwata kubulambu wa bantu wabamu nga bebamu urusi bewe gomba ilanga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yalimu binyo urusi wakufana gana kona awe embira joita mukati chisoboka wano kuredio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited haba kukwari labuto uwafatuni golodi nebuto uwafatuni supageti wamune sabuni ayozo bulunji atamuka uwabulu majikira undale sopo bisanga mumaduka nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga
0: Silvia Sabina.
5: Wanji sebo.
0: Chisoboka.
5: Mombozi ya vya chisoboka lero, atuge na kuogira kumusajo yu kubaita Ronaldo Dalima.
0: Ya kukubo mpira.
5: Ya msajja munansi ugangali ya Brazil. Yomu kwa abasajja abatebi. Aba joku wiranga bogeru wako obudebo na. Antebi sena vibasambira mwaka pira. Mubutufu yali musajja wanjawol. Erango msajon binji ya wangu la meronga ajaza nyomu pira. Ya wangu lengule ya balando ewebo muzanya bera chasinzo kwera nga zanya kapiro kweto ole nsiyo na mwako umulaba ya juu wangu la umulundi ogusoba mugumu ya juu wangu la soka na juu wangu la mwaka gwa kwena mchenda musamvu najidamu na juu wangu la mwaka gwa bili yebili msajono ya wangu la World Cup kutimu ya gwangiri ya Brazil umulundi ogusoba mugumu ya wangu la Copa America kwe gamba ya wangula nengule jibaita Brava Award emirundi ya jiri muwebili chitegeza nti binji ya wangula mkasera kenga achaza nyomu pira mkasera kano msajwe jibaita Ronaldo Riz Nazario Dalima ainamu koka sente mero nagenzo kutunulirange vyobu gaga vyalina bivalirwa $1,000,000 15 kubisatu
0: msajja mugaga
5: chitegeza nti msajja mugaga ainamu koka sente na yenga binji bya inebi obugaga mero omusajja ona inama ka mugwange lya Brazil mchibuga chibaita Sao Paulo we yali mugwange lya Spain yafuna amaka kukazinga kebaita Ibiza okuvako mugwange elyo atenga buli kibuga kiyagenda nga mwali mugwange lya Spain yagulanga ya maka akasera kemala ku club we chibaita Real Valladolid yasobola mchibuga echo nafuna mwera amaka atenga gabei atenga omusajja John avuga mamoto kagamala yo mero avuga mamoto kagebe chitegeza nti obulamu kusaidiye ayye bwasoboka ayinzo kuwanga mukasera kana kasente yesa kalina anaye ina uyatukiranga ina sente ensajja mero gwali mwaka gwa 2018 omusajja ono yagenda nagule ebigabo ku club jibaita Real Valladolid akumpia bitundu nga 7.5 ku buli 10 nga yadukanya club we ya jitunda gwali mwaka gwa 2025 ate yakoma kwecho mwaka gwa 2022 mugumu nagenda club jibaita Cruzeiro nayo najugula muke migabo ya soka nabateka mwaka sente milioni nsambu eza dola naga makati mutandikira musoke mutereze team na yatera we waita wakabanga era team najiteka katale natunda muke migabo che ye msajjo gwacha Ronaldo Dalima naye ya denga yobyo nabyo nabirina aina muko kasente abinji byakola ngachaza nyaka pira nayenga obulamu je yatandikira mero atebwali bwangu yadina kamu na kedagara eranga yotugama nti mulamu amuli mweko ebintu byo twange ebitasoboka naye atenga bisoboka omusajja John yava mu family mero eya abantu betwali senga abavulu nkupe nga tebaina kasente ebyembi nga binajja bakadde benga aina emyaka jalinga 11 nebagenda nebawukana ajukira nti bali nga mubulamu obwokubeera nga betu tenkanya ewaabwe ye yali omwana owokusatu so nga balina okunoonya gye bagenda ofuna ekyokulya bakadde be nga bakola butaweera ogezaako okubeera nga bakola n'emirimu gye batandikoze egy'okwekakkanya ennyo naye nga balina okubeera nga bafuna akasente ke bagenda oteeka ewaka abaana basobole okubeera nga bafuna ekyokulya bakadde bewe bayawukana akyaviirako omusajja ono Dalima okubeera nga n'ebyokusoma bambi musajja watu yabivaamu n'alaba nga taata taliiwo ye n'asalawo okusigala ne maama okyamusigaza ne maama we olw'ensonga nti maama yali ayagala nnyo omuzannyo gwa kapiira so n'agamba nti nzigambeere ne maama tutobe mu mbeera yonna ey'okutoba era maama yaveeko n'ategeeza n'agamba nti omwana ono yatandika okubeera ng'azannya kapiira yakatandikira ku street buno obwana bw'olaba era tugamba nti omwana oyogola ku street mu kaseera kano tomuyisaamu amaanyi so tomanya mu myaka nga 15 ku myaka 2 okuva kati ayinzo kufuka chenja ulo no mulabanga ye dalima wona kolwencha akubaba mulabanga ku street nga azanya kapira mero abalte balowoza anti asobola okubera omusajjo wa man ayatandi kanga mama ebuli wagenda okunonya mutabani we nga musanga ku street nga azanya kapira erawe yatandi kirampola anafuna academy yasoko okumutwala yatandika na muzanyo kwa futizo ajeava anatandika okuzanya kapira ku miaka jali 16 mero awe yatandika aga tugamba anti katonda namugulira we kubo nga ina miaka 16 we yatandikira okuzanya omupira gwetwali so gwensimbi ku club je baita Cruzeiro je yatandika ko musajja tunatenko kwata ku sente atasobola okubera nga achusa obulamu bwe waka ate yadda mabega aso atugamba nti mbulamu yitembye twange bitasoboka munange ndo bisoboka oyinza okwita mbulamu obulingo bwa Ronaldo Dalima abwe yaita obokuyanga eva mu family y'abantu abavu abaita mbulamu bwokwe iyo kufuna ekyo okulya obulamu bwa tata avuddeyo tusigadde ne mama obulamu bwokuyamba ko mama musoro okwiranga mukwasaganye waka akugamba obulamu obutali bulungi yadde nakamu anake ddagala obulamu bwokubeera ku street yagenda ngolumu nasula nayo aso atemu kama unaku nerucha lumu na kuwanda ketudusu na kusitula nobera kechenja ulo chobera so atuga anto gwa mumanyi tomanya agwa nizo kupera dalima weo na kurencha atuga mantimbula mbi ya bange bitasoboka
0: muna
5: ngeno bisoboka
4: chisoboka chisoboka katina wetu gwa musubi tuwira likirida kade konobula mubo buchuka okuva mumbere mbi okuda mumbere nunji uyu yabadde chisoboka wano ku Radio Buddo ngabadde kutusi wako Bidco Uganda Limited abakukolera buto owa Fortune Golodi nebuto owa Fortune Supergeti wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka owa Blue Magic Round ale sopo bisange mu maduka ne mu supermarket sizo no kwetolole gwanga uli

kusula mwe byomulembe wabiri okusako 10 sezenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya mwenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampanye tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabitegekedwa bugoma babu safaris chigendo 10 ku bugoma sandbeach kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kubera kundi.

chenda mumna na komusa munana na chenda mutana na komusa tang radio wujum radio yo mtu abuli jo dakika zili mukaga ezakata kusawa 10 ezaka ongeza ku runako rwalilo na kusoma zili 12 mwezi gwa 10 2 abiri mukaga nzeroni tungi dona nteka teka fi yago mkubo ngabuli jo balaza paka Friday asawa 10 paka 10 mwezi zaka ongezi nteka teke na ibezi sonze kumayengo ga radio wujum radio ntegi CH Beto 17 December tugenda kupera mwela stundi garden is ekijabwemi yechigendo kupera nga chigwereyo tuja kusemi yaka abidimu etano kota asenchari so tuwereo fena tudigide tunyumirwe okuvira dala actually tujja kutukwenda kuzimwe singa 12 kajja kubera kaski tudigide 13 tudigide then tujja kuvayunga 14 so chechi bitu cha 2 abiri mukaga agwo mukubunga bulijjo balaza paka Friday enteka teka yafine kutusiwa ku lifeguard subana faba mali stops bafaba mali stops tongere kupera nga tukutegeza ko nti kumeche tuwo muwendo akubanga ebisere bisinga abantu mukume ebintu ebirala n'obula mune mbwera bira osanga oli esimu ye kumpi ajula kufuna kufuru abeko byagiteekako sente za fe kizibu nyo kusanga omusajja ngo ina ensawo etali ko zipu n'ebintu ebirala bingi tubikuuma nyo n'osanga olinga ina ekiduka kye n'akigadi ngo kamala kyokati neerabira obulamu bwe kakati fe abamu mali stops tunge kujukiza ku lifeguard kakuberemu so kubanga obulamu bwe bufuga byonna bwe watoyina obulamu muganda wange bina bina byokulaba weerimba kale nno nga tonaba kubeera ng'ova waka jjukira nti lifeguard ayina okubeera mu nsawo yo ogende onyumirwe eŋŋendo zo nenga lifeguard gwogenda okubeera ng'okumisa obulamu bwo n'olw'ensonga efuna paket ya lifeguard okuva maduuka famase oba supermarket zonna ezikuli okumpi baganda bange obulamu tuulwaneko ebitagambika so ye lifeguard abakutuusako enteekateeka yaffe neyagomunkubo balaza paka Friday mu mbeera yemutulina emmomo so faba mmomo tongere bategeesako nti bannange kiryali nga bewu zonna mazzi masanyalaze school fees n'ebirala ng'okozesa mmomo nyiga bunyizi sita emu mukaga tano ash then menu yafu ja kupera ng'ogiraba awasigadde onyumirwe services eza mmomo fees abatanaba kupera nga muzimalirizaayo wandibadde okozesa omukisa guno kubanga ate munange buli wosasula school fees ng'okozesa mmomo wabeera okko emikisa mingi egy'okupera ng'obaako byewangulira osobola okupera ngawangula school van osobola okupera ngawangula school fees ekyo nakyo weekiri then ekirala osobola okupera ngaofuna school fees ron kale mwabagala okupera nga musasula school fees nga mukozesa enkola yaffe eyo eya mmomo njagala kupera nga mbategeeza kujja kunyiga sita emu mukaga tano 680 oba okozesa

0: November. So no rechu bandangu mwebali nyumwebali dedala. Kubanga bineno bie tukulu kwega tita wa munu kubanga tukulu emito ifaragano bweti. Bitu jamba kukulabika angate abafubuka. Tuva mwembere yandi bade yoku ya yoku ba, ne yoku onona. Nyokuta wanyaba ntu kubama lake mirembe. He walongo bakutona kuruwa mchibuka masakawo. Akubia mtuka ya bandi na jase ndabidu wa mzona naziwa sa idiemu. Olokubandi ya yagala kubamu jase yovutu warenge demunda. Nda yeche chigende de wache. Hada yagala kubamu bitu vidi munda. Nebamu kuwata gamdi aha. Mule tende bamama bamwe vizibu. Bamu zati aha kakati tuulide. Sende zipu wakala kuza wenda bidu wa mwenu. Nebia bado gendo kubwa. Nti ata sente mama ya zirina. Katu mzati gode iti dobu zibu. Bafubuka. Temu wakala kona. Nebo tutandika uwe bintu binewe tutandikide uwe mpola mpola. Bitu yambo kutuku makuma. Nukutuwale chifana yuga mantia haa. Banayi famu grupu ya fetu itia ntuga mani. Tukumo mtindo kwa grupu. Amateka kwa grupu. Na chifana ncha grupu. Chitugatide uwe mu. Chitu yambo kukuma kuma bantu mani. Yandi badai nechilo uso chua kubba. Na famu mbele yeyo kwa galo kubba. Aba vuka. Mwenaje muri. Mwenaje mkungani ranga mwe. Eje muri grupu zibu ongera ko. Obate zibu ongera ko. Ziba yambo obate ziba yamba. Ebintu ebintu bikola lwa kuagala twaitida jazzife twaitira mchifana nchi akuagira mpira ngaba wakisibasi na begati ya mwasa nugweta masaka ne mumbere move endala banafe tibasigade chechimu tutusigade chechimu tuneche tukuziku tunebe tutasiza mumbere move endala gori ruda wa
1: ekibosi cha mchakaze
2: ekibosi cha mchakaze
3: natandi kwa kusomanga nini miezi esatu nyendo kuweze nyake inanga mara PCV
4: echite sobo kanawe
1: ekibosi cha mchakaze
5: nabamu some na kuma mpifu
6: ulongo ine miake
5: mi nalimi yaka abili mwena
1: ekibosi cha mchakaze chino che ekibosi cha mchakaze wana kuradio budu naba premier mistiraze aba kukulia coffee spirit kakano wakuletede broadcast ma wine akukunyo kawomwa tenga kalunjo kuzama kachevisera bibi okujaguza binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine uamune kabokisi zenye kati uangulo msimbi kumkumi bidi zoka nyiga star bidi emutanu hashi ulondeka kaboksa kokusatu akaliko mulodi buomala ulondeka kaboksi ko ulubo malizo tekemu piniyo we wangu lile center wa mumfo kaboksi kakutusi wako oku dynasty international
0: na okay kaboksa kutusi wako oku dynasty international kutuka figo wadi za uledi yabudu ya mtu ujima tugambati ugeda kwenye sita bidi emutanu hashi abantumedi di desente muweekend bandanga abantumba wangu desente bali desente zaabwe ebya dala na bawa nunga babudi ya nabaga antipanage sede za yonge dobunji za tuse milioni zikumi na tano nunga mbo mzuwangula di wakuta nulamukaga niyo kusande ezo zoba zigade wa gama ya amu genene zuse mgenze nazo kati wiki ya tandisi tandi kakati ya wangule sente kodi ya di sita bili emutanu hashi ye kodi jetutambula na yo sita bili emutanu hashi ye kodi jonyiga lengere wali ya chigambo mrodi ya chigambo mrodi chiri kunamba satu kunamba satu wa wali ya chikoloa abantu be wangu dira sente abantu be dira sente na yego wali demu tandi kakati nyiga kati tuza nyise 12 do wangu la sente kodi eri sita 2 emutanu hashi londa ke wali chigambo mulodi then bwe vaku mulodi wage na kujamu boxi o boxi obulibuna golonda kaka boxi kamu we kubire sente nawe weli leyo ku sente then samu peniyo zili 12 za kugambia zibagendo kusalako venu boxa keze 12 lindi ya message jambo angu e jamba gira bo terwawo message yewe bate ze kusie code je wanyize message yeyo kuliko message ezija nga zizide ko ne namba bagamenti bana izenzanye waneno na ye message yanga sijifunye baje kuba bakubulira baje kugama ntwe bali kuzanya kwata yuka bonus hii 6 2 emutano hash 6 2 emutano hash ye code londa kumulodi kunamba satu then mumalizo kulonda kumulodi wagena kwe labu buboxi buli buna londa kukamu katisa mupeni we wangu lile beba na fiaba uko dynasty we kwa tebula mtambe barabara mazimu katuga mante enkola nubu kwa kuliso bigo belirua kaboxa kutusi wako uko dynasty langa tuga mante mkwano kafuga wadiza uredi obudu yomo ntu wabilijo alunga mizuba national talis and gaming ila yujula tole body nkale kukunya wakaita black skima wine vama na faba premier disira zika na yute tuga mante kwa kafe wako atakukunya kafa kumiti na denga kakaminyo yudela kwa wakaita black skima gende batu ndi kukunya supermarket pebu bara kida boba gamenti bampeku black skima black skima wine ya paki ngidwa mdunja unya mdunja denga tugamba anti mkwala kafa zamu amani kwa uomira mdunji nyo njini dela atenga tugamba anti suru tambla na kunenga tugamba anti akukunya kanenu kafa bewe sese miaka kumina mdana na ukuyo ngereyo bamita black skima wine msaja wange abazo kupanga ingira watu nyumize biaba demu weekend subabije
7: Subabije
8: Sebo
7: Wali bulungi
8: Sina tabu
7: Jota ambuli
8: ah, Jenta ambuli do wai Dani obwafu bulu miyabantu
7: Obwafu bulungi
8: Nyati chino nabadesi chidaba
7: Echiruwa
8: Natuuse kuchalo Ngo obwafu Omanye na kuzina obwafu buhiti divu Ne waliye bitundo imuwe video bubi natuuse ku kyalo Daniyo nga obwavu buli kuli nenga kuliko omugaggo ogu
2: omuyeka
8: mpozi n'omulala kale aina mukatono
2: agezaako
8: yekiyamani w'okukitundu naye nga omugagga ku kyalo kuliko ogu kati omugaggo ono bambi ndoza yawuliddemu ennaku
2: okubeera n'abantu abaavu
8: ku kitundu buli kadde oli wajja munange ensaba munaye kati amwana wange kati ate ekyokulya ku mugaggo ogu
2: ebizibu byonna babikuba mugaggo omu okukyala
8: omugagga yagenza okulanga kiyitiridde kwe kuyita kyamaani
2: nebatula ne sente
8: banyumye asooka mubulire n'agamba kyamaani kaakati ndaba nga kisusse obwavu bususe ku kyalo mbadde njagala enkyokubisolukeeko nzije nkubulire engeri gye tugenda osolovingamu ensonga y'obwavu ku kitundu
2: buli muntu agaggawala
8: buli muntu agenda kugaggawala ngenda bawa ebyokukola enkeera meeting n'eyitibwa kyamaani n'agiyita omugagga n'ajja nabagamba abasebo ne banyamujebale nga tuddamu
2: gale ntikale
8: ssebo
2: ale omugaggaze omanye essonyi eriberawo nga omugaggaze
8: jjukira ne kyamaani yabagambye edda nti kati buli omu waggaggawala ngaabagamba omulanga munkubidde mungi bantu bangi buli omu kumpi azze wange naye mbadde nsaba nkyusa obulamu bwammwe mbajje mubwavu
2: olaba omuntu wakeera ogaggawala
8: mbajje mubwavu
2: abantu
8: bakola ensebo
2: otuyambye taata otuzadde
8: nayita driva namugaa driva gende waka oleete ebintu biri driva nadduka ekikumi naleeta emotoka nekomawo nebagira banemutikkule nebajjako ensawo z'omuceere 5 ku motoka
2: bagenda sooka kulya muceere
8: ate kulya muceere aleese obugagga naleeta bapakuludde ensawo z'omuceere bazisaddeawo nabagamba kakati bassebo ne bannyabo mbuli omu ayagala okukyusa obulamu nze mbawadde omulimu ogutali gwakakaalukana ensawo z'omuceere zizo ziri 5
2: zakusimba
8: tezakusimba buli omu empeke z'obalako ze sente z'ogenda ofuna yabawadde akantu kangu nnyo Daniyo
2: bala empeke z'omuceere
8: empeke z'omuceere z'ogenda okubalako ze sente z'ojja wano nkuwe
2: ng'empeke ya mutwalo
8: mutwalo buli mpeke yasiringiseemu aye guli bino Daniyo byabaddeyo
2: nawe gomanye kitegeeza omuntu okugamba nti bala empeke y'omuceere kawe empeke yasiringiseemu
8: akati singiseemu badde ogikoledde ki
2: ate wali
8: kubala mpeke za muceere yekabuli mpeke yasiringiseemu
2: abanga atabawadde
8: yabawadde
2: kajegeza empeke 5 zesiringise 5
8: singiseemu kubisaamu 5
2: eza 5 siringa 5 siringa 5 wano mu Uganda oyinza zigula
8: mu obale endala oba oyingidde
2: ekikumi
8: Daniyo ekyaneewunyisiza
2: bakoze batya
8: eyasinze okubalako empeke nyingi yafunye sengi sikanana kino kyabaddeyo Daniyo yafunye sengi sikanana
2: eyasinze okubala omuwendo omunene
8: ekitegeeza yabaze empeke 8
2: n'avaawo
8: ne sengi ze 8
2: owo omugagga ddala abadde azze kukyusa bulamu bw'abantu
8: ate teyabukyusiza 8 bakakoledde ki
2: omugagga olwo abadde azze kukyusa bulamu bw'abantu babongerako bizibu
8: yabayambye n'ekirala kyabaddemu okuyamba yabayambye okushapinga obwongo babadde mu kubala ne bavaawo ne sente
1: ekibuzi kyamukyakaze wana ku radio Buddu naba premier distillers abakukulya coffee spirit kakano bakuleetedde broadcast mawine akokunywakawo omu ate nga kalungi okuzama kati ebiseera bye ebyokujaguza binyumirwa nga wenywera broadcast mawine wamu n'ekabokisi zenye kati owangula omusimbi ku 12 zokka nyiga *215# olondeko akabokisi akokusatu akaliko muloodi bw'omala olondeko akabokisi ko olwo bw'omaliriza otekemu pini yo wewangulire ssente awo mu nfo kabokisi kakutuusibwako oko dynasty International esawa wano ku radio Buddu esawa ziri 12 ez'olweggulo budde bwa kasenda bazaana we bali kuwuliriza radio Buddu olw'empereza lumamyo omutindo gwa pulogulaamu ezookya amayengo gonna tugeetisse kati emyaka 25 weddu
4: ate nno kyaddala
1: radio Buddu 25 radio y'omuntu wa bulijjo
4: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo 9.8/8/5 mawulire gavudde bweru wa ggwanga enze Percy Kabanda na Nyanze. Wali mu ggwanga lya Turkey abantu 10 balusuddemu akaba 27 ne basigala nga banyiga biwundu oluvannyuma lwa bbaasi ebaddemu abalambuzi okutomeregana n'emmotoka 10 mu bugwanjuba bw'eggwanga lya Turkey. Akabenje kano kabaddewo akawungeezi k'olunaku olwa jjo mu kitundu ekya Akshal. mu saza lye Manisa olunaku olweggulo. Abalumiziddwa bonna abatwaliddwa malwaliro okufuna obujjanjabi nga mwotwalidde n'omugoba wa bbaasi. Wabula ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro. Waliwo n'emmotoka endala bbiri ezabaddeko embaawo nazo zaakoze akabenje, wabula mwo temwabaddemu bantu balumiziddwa. Kati ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga lya Turkey, Mustafa Sifiti, yategeezezza nti abaalumiziddwa abamu baabadde bannansi, wabula tebannakakasa obanga mwabaddemu abataabadde bannansi b'eggwanga eryo. Eyo nga tufuddeyo, wali mu ggwanga lya India akulira oludda oluwabula gavumenti Rahul Gandhi yakulembeddemu ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga kw'otadde n'abawagizi be, wakati mu kwekalakaasa nga batambula bagenda ku kkooti ensukkulumu olunaku olwaleero okuwaayo okwemulugunya kwabwe nga baagala akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga eryo alekulire olw'ensonga ezimu ezitagenda bulungi. Ono nno yakulembera ekibiina ekya Congress Party era nga yeegatiddwako muganda we Priyanka nga mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Abakulembeze ab'enkizo nga kw'otadde n'abawagizi baabwe balabe nga batwala okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Poliisi yatadde emisanvu mu nguudo, wabula egisooka baagibuuse, abamu ne bagombebwamu obwala, wabula era oluvannyuma bakkakkanye nga bawaddeyo okwemulugunya kwabwe eri kkooti newankubadde nga tebatuuseeyo mu buntu. Rahul Gandhi, munnabyabufuzi ayagala okwesimba ku saba minisita aliko Narendra Modi okulaba nga awangula entebe eyo. Kati mu kwogerako ne bannamawulire ku nkya y'olunaku olwaleero, Gandhi ategeezezza nti gavumenti ya Modi efudde ekibuga ekomera era ng'abantu bangi bagombeddwamu obwa

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Nkubulire munnange kitibiri mwanange.
2: Tata.
1: Kino kyongambi.
2: Nekyetaaga
1: bagagga.
2: Era nze mmanyi akasente olinamu.
1: Akasente ninamu naye kagenda mu bintu bingi.
2: Mu bintu bingi ekyo kituufu.
1: Kwakati gwe ngambye nti gwe bw'ogenda ogula ensawo ya sukaali, ensawo y'omuceere, ensawo y'obuwunga.
2: N'ey'amanda.
1: N'ey'amanda. Kati nze ebyo mbisobola.
2: Ate nti lwaki tobisobola? Omanya nti ogwo omwezi ogumaze.
1: Kati ogenda n'obalamu ogule sukaali katugambe kale twogerere ku kitono nti wa mitwalo kkumi omuceere era kyenkana najo
2: kkumi
1: obuwunga sibujja okutemeranga musanvu
2: obuwunga kati nabwo era obusanga bulinga muetaano
1: kati sente ezo ogenda okuzibalamu
2: nga nyingi
1: nga mpitirivu
2: mitwalo nga asatu ezo nyingi
1: anti kati ndi
2: nsawo y'amanda mitwalo musanvu
1: nkyaliko batoobo otegedde basoma ogenda okwetoloola oti nga boboka oli mu miliyoni zibiri
2: naye anti ate okubigula mulejjalejja ate era osaasaanya kinene nnyo
1: okubigula ebyo mwe muli babede oba otoola ku kingi kati baabo babagobye owulidde kati baabo babagobye ng'ogamba nti ngule ensawo ya sukaali owulidde mbungule ensawo ya sukaali ngule ey'omuceere ngule ey'obuwunga wuuyo kati fene waffe tukozesa nku owulidde ogambe nti nfuneyo ne kannankani kale ka 12 ak'ebibajjo bya kalitunsi
3: baaba tusanyusa okulaba
2: kale munnange
1: si baaba
3: eradde baaba
2: eradde mugamba mutya
3: yetuli baaba
2: kikinga oli waka
3: baatugobye
1: nfrizi
3: basa tugambye tukomeo tunone sente
2: zebade manyo oli muliwaali
1: naku kati si lwakubiri
3: lwakubiri twavayo ku mmani
1: era leero lwe mugambye nti booze engoyi ezo zoolaba
2: ani yabagobye
3: baasa ye yatugoba era bulijjo nga webagoba abaana abala bonna era ne ntugenda
2: kati bagobedde fees
3: sukulu fees ne tuyita ne mu ofiisi nze nayita ne mu ofiisi ye headmistress ne mugamba nti munaye batugobe yeyampa ne transport
2: nagamba atya
3: mugende waka mugende nangamba tata mundabire mugamba kale ne tata namugamba nti
1: munyange tulanoonya kasente ina omusajja badde ayagala kujja kuyimbula mbugo emiti gyange egyo egy'omutwe
3: baaba kino ekiwagu ky'amenvu ki kino ogira olyako
1: wulidde kati tuyazze eggulo tumulinze leero tazze bwe ngenza omukubira essimu nanga nti ajja nkya era bw'anajja kanampa nga balyoka badda ku ssomero
2: baabagobye fiizi
1: nnaku bbiri nga bali waka munnange bali wano naye katunoonye mpola mpola ate ekizibu ekiriwo nti yettaamu

Suwa mwebi omulembe wabili okosa kwa tenze zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga bichekikedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina kundikida

0: Kaleno Newcastle sajja bumutani kila mwana ya kubo mwolido kuyoko vili. Oh, wow! Newcastle bumutani kila mwana number 2 Sidik Sharif akubego number 2 ya Coventry. So Coventry bili Newcastle 0 mana mle Sidik Sharif agwewa semu baba nagweleza wait kipa agenzo kulandi nga yewena mlenzi Lucas Onisek nga chidi very very late. So club ya Coventry bagamba fetuwa simbula tuwa simbula tuwa simbula. So Sharif amaso kupeda nga yewako timu yoko double nga lead gitandi kide mthiro in tuwa gama kwa mliche kwa ngida bungereza mliche kwa ngida bungereza ne throw in chafuka chakuruwa njisa kasuka mpira chafuka chakuruwa njisa. So Newcastle bali mumoni ndi gula 2-0 mpira kubadde gwa wansi kuise mu mubibira bya maguru paka ugenze mu katimba bera mu timu tembla. So good goals 2 kubwerere kuyo mtu abuli jo kwali dampa dina gamba it's okay na bagama tikaja kubera kadde budde bajja kumpulira mu musera ye bwana Frank Lampa. So msambi Sidik Sharif amaso kubera nga double ngalidi yenga ni kasa wede mkisa weono na miono one mwewude bachisa sulire banyeze pola mpola katulawe bagisa kukupira nga bada chenkanya kilabia kove kilabia Newcastle bagwede kwa msambi Malik Thiaw Newcastle nanyika pasu kuna nyoko msambi maile ni wakubo lukura pasu number 7 kuna atuka kutu use pado ilawo na isinga nyizana go ni msambi pado ni teguise ready wadu kuli baya mwana mnesikia kubo Matthew kilabia kaso Matthew na uwa awubie unumpira yitu semu tukena kukena kukensi bweru bada msambi Jay Wirok pira wadabu yitu semu tukena kukena kukensi bweru. So Coventry baba kasaja kabazi sako mpira nga kwa wansi mwise mbasa njiba satu
1: nga guduka
0: speed ya gwade speed yeyo ogo kipa nebo volandi ino wabo duko nebo wabo stretching otia chiba chisibu kujo kupanga kubade kwa wansati nga guduka nyo evita gambika bade tenkanya wanabade msamu Nico Gonzalez with a clean tackle nebukana bukensi

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.